nti ota bi edi wachi firi ufie wabushim upape fie no mami fie Jaka daka ana eye ejuma se amukire we se macho se we bibia shemu bi jagaya ye ka hashipa ye ka sofre amane hunu se ubi si mi hunu amane eno fa uti mi hunu amane apomudin se mu hunu amane sika se mu awo se mu aware se mu bibia se mu gado shalaba ye fe na tete ye fe no adisu abro ni fe ni bedin ni nyina shemu bi Ninyina ashebu Siya wa ote biya wanya ba inheritance Ifi ufi upape fie Enu mami fie diwa chi Ena eye jumeti yao Le gadosha sasa ane maniema we Ebe koswe diwa brabo echi ya wa frija Sasa we nyankopo ba Elijah sun sun biti umu Utimi frija Usi ma frija Se ijam tosa ote ni mu Sisi ya na enshine kra kra kra kra kra